mga manabaka, tashir ka no paura. No mo buon nega, iya ka naga tashir ka, no mo po sa pa, stasira.